igerera abantu bafata ingingo zitandukanye ngo zitabereye mu byukuri hari gihe biturukana ku kibazo cyo kutaruhuka neza kutaruhuka bihagije byero birashobora gutuma mu byukuri umuntu yibagira umuntu atibuka mbere no kuyiga bitakunda kuniko banyeshure eka no gufata ingingo zibereye zitumbereye neza ziyumbiriwe ko neza ibyo bikagorana bwa kabiri kuruhuka rero turabona ko bifasha kwibuka kwiga neza hamwe no gufata ingingo zibereye bwa kabiri birakingira umutima n'umubiri bigabanya umuvuduko urenze w'amaraso aha rero birumvikana ko bishobora gutuma umuntu mu byukuri adafatwa na za ngwara tware tumaze iminsi twiga iminsi heze twabonye hypertension twabonye ko ari umuvuduko urenze cyane w'amaraso nkaruhuka neza rero ibyo birashobora kumukingira kutagwara zino ndwara bituma rero umubiri usubirana inguvu usubira kugira inguvu na cyane cyane ko umuntu adashobora kubandanya ariko arakora ataruhuka hanyuma ngo agire ingufu impera n'imperuka arashobora kuba zifise uno munsi ariko zigenda zigabanuka umwanya ku mwanya bwa gatatu bituma umuntu agira akanyamuneza kubera ko bigabanya stress bikagabanya ishavu hamwe n'uburakari ibi rero tugomba nabyo nyine kubizirikana hari abantu bamana ama stress y'urutavana ko kubera ko bataruhuka neza bihagije abantu rero uno munsi kiremwa muntu kirashobora kugira ishavu ryinshi ishavu ry'umurengera hamwe no kurakara bimwe bitunguranye kano kose mwakaya kumva umenga ararakajwe nako kantu kandi kari akantu gasanzwe ibyo byose birashobora guturuka kutaruhuka neza iyo umuntu araruhuka neza biratuma mu by'ukuri stress zigabanuka kandi biratuma ashobora kugira ishavu rishobora umuntu ashobora gutunganya neza mbere ashobora kubamwo neza ntirimukoreshe amakosa Igifaransa bavuga ngo ni ishavu riri kontrole ibi rero birashoboka cyane ku muntu aruhuka neza bwa kane bituma umubiri wigwanira ku ndwara zimwe zimwe bituma umubiri rero ukomera mu guhangana n'indwara zimwe zimwe zagomba kubangamira amagara yacu umubiri urakomera indwara zimwe zimwe ziragabanuka rero nabyo nyine birahambaye cyane kandi tugomba kubizirikana cyane bwa gatanu kuruhuka neza mbere no gusinzira bihagije bituma umuntu akora neza umwembe uriyongera kandi n'amakosa mu buzi butandukanye aca agabanuka mu kanya rero duca tugaruka kandi tubandanya n'ikiyago cyacu ariko kandi hariho mwene data hano nako ni mushiki wacu yamaze kutwandikira ubutumwa amahoro cyane ndi Emeline Imugina none icyo kiruhuko twogifata mu mwanya uwuhe twebwe ko tuzi ikiruhuko ari kimwe cy'isabato nimudufashe mudutahuze muhezagirwe cyane urakoze cyane Emeline wewe ariko atubaza mbega icyo kiruhuko ni kiruhuko umuntu yofata ryari ko twebwe dusanzwe tuzi ko ikiruhuko gihambaye cyane ari ikiruhuko cyo ku isabato ngambere nahereye ndabasaba kuyumvira ku mpamvu Imana yatandukanije ijoro n'umurango rero umuntu mu by'ukuri ntagomba kuruhuka ku isabato gusa kiruhuko turiko turavuga ntikigarukira gusa kuruhuka ku isabato ahubwo n'indi minsi yose umuntu agomba kuruhuka umuntu agomba gukora amasaha 80 kuri 28 haba ku minsi iyo ari yo yose ariko agomba gufata umwanya wo kuruhuka turaza kubibona nitwashika hepfo ku masaha abereye umuntu ashobora kuruhukamo bivanye n'ikigero arimo byumvikana rero ko ibi turiko turavuga birarengeye isabato birarengeye kuruhuka gusa ku isabato ahubwo mwagomba kuruhuka no masaha 28 agize umunsi agomba gufata akaryo ko kuruhuka nkuko rero
imana yabitegekanije tubandanije rero nikiago chacu turirimbo tandukanye nizera ko turiko turabandanya tubanezera mwebwe mwese muriko muradukurikirana ariko kandi kwafise rero ubutumwa butandukanye nk'intererano muri kino kiago chacu nabo nyene turabahaye ikaze kugira ngo bashobore kubishikiriza ngaruka rero zo gutaruhuka bihagije umunaniro uhoraho umunaniro wamaho ibyo birashobora kuva kutaruhuka neza umuntu akoma yumva iminsi yose umengana naniwe hariho n'abaca bakunda kubishira mu bindi byumviro byakure bakiyumvira ko hari nk'impwembo mbi zobaza zabanye nabo nko mu ijoro rishize cyangwa ikindi gihe maze bakaba hari ibindi bikorwa bashobora kuba bakoreshejwe ariko ibyo nabyo mu by'ukuri si byo ahubwo kutaruhuka neza biratuma umuntu mu by'ukuri agumana umunaniro naniro uhoraho umuntu yumva adafise ingufu n'umwete ntakumva nta ngufu afise nta n'umwete afise cyo ni cya mbere kabiri kutaruhuka bihagije bituma haba kugabanuka k'ubushobozi bwo kwiyumvira kwibagira hamwe no kutita ku kazi canke ku nyigisho runaka ibyo rero tugomba kubizirikana neza cyane mu by'ukuri iyo tutaruhuka neza biradutera kwibagira kandi biratuma niyo tugiye ngo turiko turiga haba mu byigwa twiga mu isi mbere no mu byigwa twiga mu mashengero yacu abavuga butumwa bagerageza kuducengezamwo inkuru nziza ya Kristo ibyo rero biratuma tudatahura mbere mu by'ukuri tudashishikazwa cyane n'icyo nibyo byanditswe vyera tuba turiko turigishwa kubera ko imibiri yacu itahawe akajyo keza ko kuruhuka bihagije ubwa gatatu kutaruhuka neza bihagije bituma umuntu agira ishavu rirerire cyangwa ishavu ritunguranije agashavuzwa n'akana kariko kose twari twabibonye hamwe no kutihangana ngasanga ntihanganira ibintu runaka mbere n'ubushobozi bwo kwihanganira kudakora icyaha nabwo nyine bugenda bugabanuka ku muntu ataruhuka neza kutajyama neza bituma umuntu yihutira kuraga ibi ni byo umwanditsi hano yanditse muhinga yanditse yerekana ko kutaruhuka bituma umuntu yihutira kugira ishavu yihutira kurakarira ibintu runaka kane bishobora gutera indwara harimo nka hypertension bitwari twabibonye indwara z'umutima mbere n'indwara y'igisukari nawe nyene turabona ko abahinga berekana ko nawe nyene ishobora kugwira cyane ishobora kandi no kubangamira ubuzima bw'umuntu mu gihe ataruhuka neza mwaramutse neza ego turashima amandi Apollinaire kumubanga burya nibamenye ko ikiruhuko cy'isabato atari dimashe aho twita kwa mungu ahubwo naho twita ku wa gatandatu ndagushimire cyane ndabashimire cyane mwebwe mwese kunyunganizi zanyu zidasanzwe zitwereka ikiruhuko imana yashizeho cyoco rero ari ikiruhuko kidasanzwe naco kikaba kiboneka ku munsi windwi munsi windwi ushika ku munsi uno munsi mu gifaransa twita ngo ni samedi abenshi rero abenshi batarabitahura neza bakunze kubitwa ngo ni kuwa gatandatu ariko ni ku munsi windwi niho rero ikiruhuko cy'isabato gishika ubwa nyuma rero mu ngaruka mbi cyo tugiye guhereza ko ni iki kubatwara abantu n'ibintu n'abakoresha izindi mashine zitandukanye abo bantu iyo bataruhutse neza bashobora gukora amakosa akomeye cyane ashobora gukora amakosa ahitana ubuzima bwabo cyangwa ahitana ubuzima bw'abandi bantu byumvikana ko haba ari amakosa mu by'ukuri ahambaye cyane umuntu ashobora kuvuga ko cyane rero ni byiza ko bano bantu batwara bino bintu abantu bakora ibikorwa nk'ibakoresha amamashini atandukanye batwara ibyuma
batwara amamoto batwara amamodoka n'ibindi bagomba kuruka bihagije kugira ngo bibarinde kuteza impanuka zitari nke kandi zihitana ubuzima bw'ibiremwa abantu mbere bishobora no guhitana ubuzima bwabo nyene. Ibi rero byari mu ngaruka zidasanzwe zo kutaruhuka bihagije mu kanyano cha tugaruka turabira hamwe urugero rubereye rwo kuruhuka urugero ruhagije rwo kuruhuka. Radio Gakiza ku isoko y'ukuri twatugeze isaha 2:21.

0: bwana tubundi ni nk'ikimana Jackson aha mu rugenge muri komune mpanda
1: eh ni jire maranza ni sije kandi ukeza kwanda mwebwe ibya yaragu Claude
2: bari ko mu kibitoro
3: uri ko muvugana no witwa Samuel ngenda ku mana ibukahana
4: Nifuza kwifurizanya akayabago keza kaze kuri hadi yagakiza ku isoko y'ukuri mwipfurize akayabago keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu

0: mugenzi ni kindi
1: yemwe yemwe ibyo rukundo go n'amayobera pe
2: yo mbega warumvise ibyashikiye wa mukobwa wa Mari
0: mbega waruzi ukuntu Matayo na Mariya bobo bikundana
2: wifuza kumenya ibyo tumugira amahitamo meza mu gihe cyo guhitamo uwo muzokubakana wifuza kumenya umwifato mwiza ubereye umukobwa n'umuhungu bageze mu bigero byo gushinga umuryango kurikirana ikiganiro umugenzi n'ikindi kuri radio Agakiza ku isoko y'ukuri.

cyari ikiganiro umugenzi n'ikindi mutegurwa mugashyikirizwa na Hadi Agakiza ku isoko y'ukuri. Turabasezeye naho ubutaha.

Tubaneneza. Tubaneneza ni ikiganiro mushikirizwa na Radio Gakiza ku isoko y'ukuri. Baneneza mu mahoro, mu bumwe, mu rukundo, mu kumvikana no gushyira hamwe. Baneneza muri iyi si kuko tuzobana mu ijuru. Ewe ukuntu ari byiza kandi ko abavuka

nakuramukije mugenzi uniro biciye kuri akiza ku isi ndagushimiye kandi imana iguha umugisha nkuko wabyumvise ni mu mwanya w'ikiganiro tubane neza hanyuma tukaba tugiye kuvugana ku ngingo ivuga ngo kwikunda no kudaharira n'umwansi umubano dusenga imana uhoraho waturemye turi abantu bawe na uri imana yacu umwansi mubi satani yatubivyemwo ibituma tutabana neza nabandi mbere ivyo bibituma biri mu mitima yacu bidukuriremwo ko wemeye kuzoturemamwe umutima mushasha duhinduke ivyaremwe bishasha bishobora kubana neza nabandi tubisenze mu izina rya Yesu umwami wacu amen imbere yuko tugira ikindi tuvuze mu nkundire nsome aya majambo aboneka mu gitabo cy'imigani igice cya 26 ndahera ku murongo wa mbere sekane ku murongo wa 28 unkurikire cyane cyangwa utore bibiliya yawe ni mu migani 26 umurongo wa mbere ndasoma 28 yose nkuko Shelegi itabereye mu gihe cy'imumero n'imvura mu gihe cy'imbura niko n'ukubaha igifu kutabereye nkuko akanyoni n'intamba iguruka niko n'umuvumo w'ubusa atawe wokora ikimoko n'icifarasi n'umujiginya n'uwindogoba inkoni nayo niy'ibitugu by'ibipfu ntiwisure igipfu amagambo ahwanye n'ubupfu bwacu kugira ngo nawe ntibikwandukire wisure igipfu amagambo akwiranye n'ubupfu bwacu kugira ngo nicirate ko gifise ubwenge utumye igipfu abayiciye ibirenge yihamagariye ubuhombe amaguru y'ikimuga yamarekareka niko umugani umera mu kanwa k'ibipfu guha igipfu icubahiro ni nko gushiburira akabuyenge k'igiciro kinini mu gihongo cy'amabuye nkuko iwa rihanda mu kiganza cy'imboregwa niko umugani umera mu kanwa k'ibipfu umuhinga yikorera byose ubwiwe umuhinga yikorera byose ubwiwe ariko igipfu gipfa gucisha ingero uwihitira wese nkuko imbwa isubira kuvyidaswe niko igipfu gisubira ku bupfu bwacu niwe abona umuntu yirata ko afise ubwenge umenye ko igipfu copfanirwa ikizigizigi kurutuyo umunyabute aravuga ati

kubera iki wabitwaye kubera ubona ari byawe wewe wenyene kubera kwikunda none ko uyifuza impunzu ubona ziri mu masoko yose wozishirahe iga gusabikanya nabandi urukundo ruraryoha gusumba urwango kandi kwikunda bijana mu kwankana urikunda cyane bikagushika naho abandi utagisigaranya kanya ko kubakundiramwo ibyumba by'urukundo byose wabihereje kuri wewe nyene ubwawe wifuza kuba mwiza wifuza gutunga wifuza wewe nyene kuba wakarorero wifuza kuba uvugangwa igihe rero byose kiri abandi ntujyoherwa ariwe wabishaka ucubanka ucuhinduka rero umwansi ingingo yo kudatanga imbabazi kudatanga ikigongwe kudaharira numutsi w'ibibi byinshi abantu benshi mbere no mubatwumviriza bari mu mabohero akomeye cyane bonyene biyinjijemwo bonyene bishoyemwo kubera kwanka kurekura kwanka gutanga ikigongwe warubizi yuko inzigo beno kudatanga imbaba ihaye bitekozwe n'uwundi kubabarira umugabo wawe umugore wawe umubyeyi wawe umwana wawe ukanka kumuhimba bazi uwo mwanya nyene uwakuremye yandika ko winjiye mwibohero uzovamwo umuntu uzobishakira uri komenote izokuva ko umuntu uzotangira imbabazi haboshwe umutima wawe n'amasengesho yawe kuzogeza ubohoye uca wumva yuko nimba waranze gutanga imbabazi uri mwibohero ribi gusumba abari mwibohero rikuru rya mpimba canke ry'ingozi canke igitega canke rimwe ry'umurembwe urabarusha ububi kuko bobo haragera igihe umukuru w'igihugu atanga ikigongwe bagatezurirwa mugabo wewe ntatezurirwa rizobaho kiretse wewe nyine utezuye ugatanga imbabazi nico gituma nokoma induru nti Imana ikubabari ruhinduke udahindutse naho iri nitangazo ryo kubika kuri wewe va mwibohero utanga ikigongwe mbere abantu batatanga ikigongwe bakongera bakabara abanyamajambo ari nko mu nsengero hagaca haba abo bantu bikunda byose basaka ko bibi byabo usanga isengero byahindutse imigenzo ubuzima bukagira ayandi merekero ibyubahiro mwarondera by'Imana bikabura hagasigara haniganirwa ibyubahiro by'abantu nico gituma umuntu wese akwiye kumenya ati mbega narababariye abandi ko je ndondera kubabarigwa mbega no banuzu ukwikunda ukwikunda iyo kwinjiye mu madini hoho biba birebire umuntu agafata ikintu yatuzukanye yakuye mu mutwe ngo ni jewe zenyene mfise ukuri nta wunda gufise bigaca bimutuma atabana neza n'abafisi ibindi byiyumviro ngo hari uwigeze kumbwira ngo jewe iyo ndose ngo biba ari ibyo nyene ati inzozi z'abandi nazo ntashobora kuziha agaciro kubera yuzu ukwikunda umugabo yikunda mu rugo niyo yorira amafaranga ku nzira umutima ntusimba umugore yikunda umugabo atebye asanga yariye ngo watebye urihe kubera ukwikunda umwana yikunda ariba kugira ngo ahage wenyene abandi ntibahage ibyo byose byonona umubano mwiza reka dusabe abaririmbyi badushirire ko aka karirimbo

ijambo. Ijambo ni iki? Ijambo ni mpemu zisohoka ziva mu mahaha zihuye mu muhogo n'utugozi tuvuga tumwe bita mu gifaransa corde vocale zigahinduka ijwi. Iryo jwi iyo rishiye mu kanwa bivanye n'ukuntu rikatishwa n'ururimi rigacishwa ku menyo rigatsindagirwa n'umuntu usongoye canke rikarekugwa n'umuntu wasamye rivamwo indome zitari zimwe nazo iyo ziteranye zikavamwo ijambo. Ibintu byose umubiri ukora akenshi biba bivuye ku mutima kandi biba bitegetswe n'ubwenge. N'ijambo rero iyo risohotse ubwenge butegeka ibihimba by'umubiri mu buryo tutorinda kwiyumvira, maze umunwa ugasohora urukurikirane rw'amajambo hakavamwo amungane, maze umuntu agasohora icyumviro ciwe. Ijambo rero ni ukwisigura k'umuntu canke ni uburyo bwo guserura icyumviro. Abantu bavuga kwinshi bivanye n'icyo bafise ku mutima, ibihimba by'umubiri bibafasha kuvuga, imyaka bafise, hamwe n'ubuntu bwabo. Umwana avuga nk'umwana nyene, ukuze avuga nk'umuntu akuze nyene, n'umutama avuga nk'umutama nyene. Umushinga ntahe avuga gishinga ntahe, umunyangeso mbi nawe akunda kuyaga ibijanye na bijya akunda nyene. Nta muntu yisoneye avuga amajambo ateye isoni, eka n'umuntu atisonera uzomubwirwa n'amajambo amuva mu kanwa. Amajambo niko kwisigura k'umuntu, kandi ibibogaboga mu mutima n'ivyo akanwa kavuga. Matayo 12 umurongo wa 34. Amajambo kandi ni uburyo bw'itumatumanako butuma umuntu ashikirana n'abandi mu kuyaga. Nta wogira umugenzi batavugana, nta mubano ushoboka hagati y'ababana badashikirana. Ikiyago ni umugozi ukomeye ufatanya abubakanye, eka mbere n'ubutumwa bwiza akenshi tuburonka buciye mu majambo. Nibyo koko, amajambo ni uburyo bumwe bwo gutumatumanako bworoshye kandi bukunze gukoreshwa n'abantu benshi. Amajambo afise uruhara runini mu mubano no mu buzima bwo muri mpemu. Umuntu mwiza kandi w'umugwaneza akunda kuvuga amajambo meza y'igikundiro kandi aremesha, mu gihe umuntu mubi akunze kuvuga amajambo avuna umutima, gutukana, guhiga no kurahira ibiteye isoni. Amajambo afise ububasha bukomeye ku mutima no ku bwenge, ku buryo ijambo rimwe rishobora gutuma wunga ubugenzi budasanzwe n'umuntu canke rigatuma haba urwanko rukomeye bivanye n'iryo ari ryo hamwe n'igihe rivugiwemwo. Akenshi iyo ijambo rishikirizwe neza mu gihe gikwiye, riremesha umutima, rigahumuriza uwahamutse, rigahuza abatandukanye, eka mbere rikavyura umutima wahenebereje n'icaha. Amajambo arashobora kwica mu gihe akoreshejwe nabi, bikunyugwa nuko yoba ashikirijwe mu gihe kibi, ariko ashobora kandi gukiza no kuba umuti w'ingorane iyo abaye meza kandi agashikirizwa mu mwanya mwiza. Amajambo tuvuga ashobora kuba ay'ukuri mu gihe uwayavuze aba atabeshe, canke akaba ay'ikinyoma mu gihe uwayavuze aba abeshe. Data wo mu ijuru yanka ikinyoma urunuka, nk'uko yabigaragaje mu vyagezwe vyiwe mu gitabo co kuvayo igice ca 20 ku murongo wa 16. Umunyezaburi nawe ati, iminwa y'ibinyoma ni gisesema k'Uhoraho. Ni vyiza kuvuga ukuri kuko ni vy'Imana idusaba, ariko kandi hari igihe biba ngombwa ko twiholera, kuko ijambo ryose naho ryoba ryiza rigira ikimazi iyo rishikirijwe mu gihe gikwiriye. Mukunda ukuri ariko mwihorere, nimwabona ko ijambo mushaka kuvuga rihava rivuna umutima w'uwuryumviriza. None amajambo tuvuga aherera he? Kuva umuntu avuka gushika arindapfa aba yavuze vyinshi cyane. Bimwe biribagigwa, ariko hari n'ibindi vyibukwa bivanye n'ivyo ari vyo abo yabibwiye n'igihe yabivugiyemwo.
abantu barashobora kwibagira ijambo ryavuzwe n'umuntu kanaka mu gihe runaka. Ariko hari ibindi biremwa byo mu ijuru bitihenda na gato mu kubika buri jambo ryose tuvuga. Ibitabo byo mu ijuru bibitswemo buri jambo ryose ryasohotse riva mu kanwa k'umuntu. Muri Matayo 12 umurongo wa 35, Yesu atubwira ko ijambo ryose risunitswe n'impemu abantu bavuga bazoribazwa ku munsi w'amateka. Nshuti yanje mwene data, wari ukwiye kurinda kanwa no kwitondera buri kintu cyose uvuga, kuko nk'uko Yesu yabivuze aho nyene ku murongo wa 37, amajambo yawe niyo azotumutsinda, canke amajambo yawe niyo azotumutsindwa. Imana igufashe nshuti yanje.